Bukan sekali kemana syabanan masalah cul kuajeko kucik saliko cing. Hari li jueves kuak laku kasala cik. Kyoko cikulak salibele bonal reli kok cing. Mati serenak naku rabi, mati serenak naku kausla. Mati serenak akwi nukic naku nakiri. Moko aku nesta kuangka cing kawa Jose Alberto. Ogana kuina che kawa Marcelino, ogana kuina che kawa Max, jalakwa ni che kwa Victor che kwa Max ransi wana, main kana karun ge che kones kwa Victor na kabi. Mande sere komones bana ke ho nga che rine, na ka che biak skut pe jel chan runa. Eto pabang mare kwa sut le kapaval chan chanak. Li pelot majal na gosik na kajal na kajal rin na kagosik kung pagkalot ang ka li pabala kung chalok e agwi kinakwi majal ugana siya es un desafio personal chingir sa kasina natin majal siwanak li kulak kajek li kaush na kli Jesus na siya li ni makwal kung gilal li chusak kung salikyang yo siya balkenak siya na kung mukutok pata chigyo ko sikmal majal. Sebanyak marit siya kwan le cakay wakwe malakwan ka rin. Yung kacha sebanyak le sini makwal kung gila akwan sa lechang. O tiyala lakwe rikin li hongkong le kas kisin rikin li hongkong li lakpapane lak akwan akwan naran manakakchikman di rekasi. Abanan de rekasing kil chak kao manyan. Manak tukun chalok e rikin akwiya ans kones rik chiribil manyan. Augusto Baleu, Víctor Capnal, Masala, Chola, Augusto. Sai Chola, Gil, Chola, Cueta, Echa, Junac, Limbi, Chilicuana, Kiokyua, Muchena, José. Saludos, Cua, Víctor. Estamos escuchando aquí en la colonia 30 de junio. El son chiquín, Masala, Chola, el son. Sai Chola, Gil, Chola, Cueta, Víctor, Taque, Junac, Sa, Es, Jun, Secan. La caper quien le osha Carlos Pérez tocarán kawa Carlos ay ay uy sa sara le osh mejal kawa Augusto abanan nacho kula garan sa Estepal San Sebastián ni que es que ka coco ni que es que ka osh ni que es que chaka aka ka coco ka osh kachin. Familia ching ah kawa kawa Enrique ching chan shakwil kawa kike sai chole gel joga kwe kawa kike cho grebli al ni dios dios of the singer nakte ching magina kin ku kawa kike sai chole gel joga kwe yaran tok sa kholam li sur esfuerzo se pues se va pues chen saludo por mi saludo por ahí mi amigo Augusto vale un mel chan shakwil. Litsin, chala kwi, litsin, ana kwi, bajal, nasya na kawres li kanaberta, malak nasyo kunak li patush, malak nasyo kunak li kashlan. Kanasay sa kacho, li honimal, kochinal, lahuch na kakin, nakashnaskya kwe. Bain ka ni, nao, jaman na sasanak na kukwag sa karan. Yajaira Garcia, hola Don Victor, ¿qué tal Doña Yajaira? ¿Desde dónde nos visualizas? Bendiciones. O gana kwe kama joko biak siya tinako manesh. Li papa li kwang arin nakte karaki, nakta ka tinaki. Sa aksakal kilpal mare kwa nakshokulak sa kunak li komunil uting ka naka tinaki but kechak papa nili nakacheke ba dya? Lawa nakacheke na ka hermano, ka hermano. Pero ka hermano kakwili naka tina. Uli Jesús na siya na chirueb likutan siya numen na siya de karuta recha ni likwin likakwin na siya li narraok re. Eh? Lain tingye re naktera li shik na ilo kere re nakwan kay kakamongkil dyan. Abanan kwi kakwin na kera li narraok kere karule kakamongkil te siya na kulchen maja. O ganun na basunin katiyan na klika pabal tento na inka to sik sinak mare kwansut ng gosik kama nak na tinak li nakta syakra iiii na gosik to karan israi maya aban ko ganan na siya nakter syakra
Kaunak nakakulti ka, bayak si kaan, chal resnaupal, lilipe, likes kamchak li resilalep, lak Israel, tok sa siyo lakik li Jesus, nakshulun li kawa Jesus, nakshulari Jesus, shalano, ibanak li San Paulo, San Mateo, li apostol nechik kunchik, reb lak Timoteo, maya lak Colosense, lak Efesios, halan chik nikes cholop, halan chik nikes chesh, banak, niki atinak chik chirish, Ali Jesús, mayal, Ali Cristo, mayal. Otro que na cachela o mayal, na cachela o cachena basut kama mishekla yo gochen en kawachen. Ay que na cheli na techara en hokens ya van kuito ya sin alebak. Lis mes eu chik chik shoni li pabal malak li ani chik sakal na atinak chiris a shini makwal a chiku a Dios ahí a chikli Jesús. Moko kartakuina atinak banakaana anchen li ram ulischol majal li qam ali be utichal chen majal inka ga khwe jo cha dinak ban panakaan sekali ram esel bel bo chen majal an sekali choli ati us ko kanak na ga ke bijal chi rakhlal shkakwil qachol kho pa banel got ka che ta renak santo como ne kwan keble kamajelal toh kwan keble kachajel toh kwan keble kakreru majali li imagina kaacha majal sal ganor kache usia kwe honi como ne bajalam ya sana pavali chocha tina kukende alche ya la kwe na kinka sa adina chirish li na imagina kukulak chan majal manakin toh imagina kukulakaran toh ngang ganau karutis kamchakke manya ko ngache kwan li komon kwan ke sali kapaba mare toh sahe mare nge ok chichilang mare nge ok chitaklan pero manan goho kanda malahunak aga sololtik kil chak sali kalibat si ok li aga sololtik ako nak si ok si kao si anak kamain sa kalaini kao manak tohan o las na chegel sololtik Jal na rabi. Jal na rabi. Manaka anak siyo ame chak mare jal ka chak siyo gay mare humay siya ma jal. Ud li toks ok mare doke kishkab siya ma jal. Ud aks ok chan siyan takwe jisiyawa nak arin sakal kogayin kogin nak tohmaki na ril sakal ishmet sa umana. O mare sinume khun, mare sinume kwe siya nak takwil. Likuan cak oh sekarang aja barang cina bolan siapa yang orang jauh citengan kuan naran ulis kuan mare kumpat kipca oke juga solatil mani cek utara na ok lena kacil likau semuanya ingka jal teh kaci tekana wash beres singkin nyeru kemana kacil saya terakhir kau Victor arin jogi na kulbal Jerusalén Rashuha. Abanan Manchester, como es Juan Gache. Buenas noches, don Víctor. Acá te estoy visualizando desde San Luis, Palo Grande. Ala, amal, sacale castellan, ran Palo Grande, San Luis. An, bayak, bayan. An, bayak, li kaush. Ut kamana gache li ratini kawayos, como es Aran Juan. La vengado, si chenak, si sipal. Mana kamas cheke cilulikutan ay majal karuna cheke li San Mateo majal belep chol na ilman sali junto sali kuak shakim sabli kutan ay li Jesus el aran chen sali huku abanan ko chireli ni ma reli kuan aran Kafarnaum majal abanan sa kuili gonalan kes kam chakre hun lisik Abanan kuan salichat. Abanan kirili Jesus chen lish pa vale bli kuin kai bain. Kis kere li sika kuin kain. Kawa kach ol. Ating kualal. Abanan takui mang tasach mang lamak. Nakera biye bain eblach tig lach fariseo. Kes kosla. Utakuin kain Jochish Maje kwanki li Dios Aban li Jesus Nashna ulish kawushe Utkish kere Kaunak
cual limajelal salera. Caru cual chach llevar. Llevar el como naín. Abanan cuibil o sachbilamak. Malach llevaré cuaclin ut pen. Banak chenawak chibus nak li rala li kuink kwan lish kwan kilal sa ru chicho re kuyuk mak. Awanan chiri chikain kishere li sika kuink kwaklin chap la chat ot pen achu sala ko choch. Akwaye ki kwakli ut ki bek ko saliro choch. Abanak keri li kilakob chikas kisinayin ke ok shiu. Ot ke ok shlo koning giruli Dios manyal. Abanan, banak ay keskere tanak kwan sa siya es kwan kilal sa spenches konili kuing. Manyal, rati ni kawa Dios. Kung na siya rin kwan di kaos, anak kong karun ka kaos lang. Eh, arin ni kache li pabal. Kuchoko siya baal manyal. Naklapabalat ngayon naklapabalat koko ngayon sa spendi peksyan chen chakeli rati ni Diyos chen ome wang kuibli kuing nga ran kung ni establish kaos kiskubli rochoch sa spendi pek kao kikana kichali katsuti ut maka kiskul awanang kichal kong chikli kuing lima kash na lep kohob luchoy serang kiril tik salisamay po senyal abanan kiskob li luchoy barki tik barki salisamay jaban na kichali kasus kame jiswani li kakleru kwan rechen ut banyan kisach abanan par kwan ko relao salirati na in banyan kamadyo siwala na kwan par kwan ni kwal cha kuibil sach bilaklamak kwan na klao ko nga che kwal kuchik na korakok ati na ganan sach balbata asik kaman kaya mare bayak sa kachangke lao mare kung kuib po siwa kaibak kakwil ni kesh kosla chitik li pabal so muy radicalista chingge mare kwan li li ni kesh kosla aban li kachal lao no ko ati nak chiris la teología de la liberación chingo bayam no ko ati nak chiris analep li kausen de Naklidios chan racha mankili kuing manyan. Udnashkiya kuil salira atin na kisteli uli kawa Jesus o tarang kistaw li atin li kwan sa salam taet sa salam. Li tiyak tabiik. Li tsapsik tabing manyan. Racha bang kichali kawa Jesus. O kukan na katiyan na kli racha bang kilan li kinikakaus manak. Kwan ko na katiyan nabal etakal elikyo kacik nak balik ni keske nak balik ni kose besi nak balik kela esles kemai nak pabalan ingkauri nak bau kuan nak usabita na kial dan aku ering kone santilu ni keroksi lao lah pabanel katoliko muko kahwi santilu kuan keb los santos padres mayan kuan keb li los mártires de la iglesia nakile blis panume blis yome uchirisha nakwi no kosakon nako ken utokanak ne keskavi santo banak ne kes artesil shuam chirish kunak li kas kes im malak chirish kunak li tenamit malak chirish kunak li kalepan mayan okanak li patinak li pek li kauslak sara din kawayo sa anilin na akhir na click ini kapabal mit kaksi magal uto kama shebar kwan chaks kebal chane Jesus bar kwan kwal chaks kebal chan mag ko bilal sa mislak sa shilak lamak malak shebare kwaklin na si ku ben atu manya pasta kal kwan chak mag mag ara khil chak re anja man ka kwin nahman pabal awan ang hokan sa kalkoye bin na kakesis os na Victoria toharan sa este pasang Juan Chamelcos matani kung ischap chiruli

0: 21 horas con 24 minutos.
1: Putuna kashqib chi kaushlakamanu
2: ay yo saluk yo kis kaushlankil martin tau uniforme reep lakbatsunel reto o kensa campeonato
1: ay amanu.

Kanimakwal Dios. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil. Lik areru na ek anchish ben liru chichot. Madyo siya kweli na alep. Liatin, lik aus, siya kechish tumalke. Reish potpal rikinep la kwalalak akol siya pinkre. Siya papankre li chapil atin siya kechish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel. Chirule kahilahik, suakwil tapan. Chak uta shak chiku sa likana uch. Lik arerut katye chirule kutang kulak. Uchakoso te siyep ta shak chishkunilep la kwalalak akol. Chirule honalay.

Kami sekalah kui nak kau tika ceru nak ceru lekutan anak kuam biernes. Sabok li radio maka ofisina sa eskawana. Li ila ba si chabli kon te chabli komon re likutan ni snomechak. La khair skak al re lipo Junio aban to kana kon te sik chilang le ka sekretari. O ganak e maka ofisina. O ganan ka kulti ka cheruna kwi ni kera kulung malaking ka chalma te cheri timbre rin ako kan anina ko ang altes na rabi mo niya abalan kumalis ko ganak chuchi shikli ka hula labanan na chala kwi to karampas molong kanabil ma kana kana kana kana Berta kana Norma kana Feliciana ut kana kana kana kana Rosti mayan ya kana Rosa yo ke ora bingele ka angel ut ko kana ku kana Beatriz man mas osoli kay ku kana Rosa ay koko koko ga ku ka chena chuno ke balanchi ga ching na kichal khone kana ko yetin lo ko yetin kam chelut ko lik pimporti kenji awanan ko ye bilis elenita rigene los armadillos como anesh

Nakasi wala rin nakakuan si Crisanti Lua rin sali radio. Kuan ang golepas, makuan ni Santi Lua, nakuan kuan ni Santi Lua. Abang karo tera, tejeja, kuan yan. Kuan kaya wakwili bitch. Kaya ba na nakuan maniak le kasekre. Maniak le kasekre, so anak kakilan sa lila kebs kakalut. Aban na ko kanak anakuan kakechi ilang, takakechi ilang. Kapanan? Kanakwi kwang koni esilali takanom si kong kwang koni esilali takanom si una siye si kokain manibal kana Filomena nashkeli esilal chok erele es le kanachin otsa kanachin le kwan siyakhel le kupsa matris miomas kistes oches honele yakhel na ketawok reli iskchan. Uli ka na li ka na, inka na ruchi ka na sa juwam, na rush bambal. Nakahili isk kwan sa juwam, le usta kwang lirilom. Malibal ka na Filomena kwan sa litinamit San Pedro Kacha sa shkachalila eblak bomberos. Abana na ranchis kat libreria la fe. Kulblesh lunes, miyerkules, biyernes, abanan. Kuine gerakli kwan kesharan salikachil pokola arana kuine kestioni martes, jueves ut sábado aban joke onal li shtiki bankichen sa kuak shakip onal relieklat toh kai onal relieku patron salibokleb 53 26 39 66 nakationi kana Filomena pop. Masyarabi, arambi kwan di esilal. Aran sa tapiseria San Jose, kawa Osvaldo, chot, kalche na shakte singiri baran. Konin shokok, gin konin shokok, sene kalo. Abanan kawan, jeli kumulin, in konin shokok, abanan kumulis, manyan. Di shokok sa sarang, tanaw siya na shakpal, takilev, di sa shkalak, gaya siya na Shakte sirip sa shirip tenamit que los amigos de la marimba anakuan kuangkep si kialakpalit solok chiris shakok wingan ganao shakok atyo sana sol chakapi buchirishan da chana kweka si la chana chiketrik senghana senghaka na margarita kakauta kuanglis sa ichol kawa San Paulo salikutan domingo. Mayalaran ni Arancha ni Karube na Sherina Rina Sheli Apostol Mayal le la mega Sheli Mita Alia Santiago Salir Mita Santiago Abanan kuang sekali sa ito lagi Abanan siya na wali kuang kumanan siya kamanin kasi ilumak lain ni kaya na basut ute kaya kwe mga Deka kuang hika rin sa rujicho, chogo na kachenak chalok. Maya. Oches honili kuyeng otis, chos chalbalsk. Maya. Japan ko akwin ng kache kuy nasukwa ruches honili karu kuang sa rujicho. Maya. Chandru ta atinak chidish, li rusila, li kawajos, panako na cheman, ches honili kare ru kuang sa rujicho. Bajal ud nasia kuile rati meja kuile acha los kuna klikutan ucha keru belmesh karu tikah etis panu chen bajal muko tiskutan oblesita linake abanan lina los man kuna klikutan sekende nak tak eta ke renak taril karu kuna tiskutan oblesi utarina okle na kache la o kuile kuango matukachik di kuango se iles kuile La o kajak chokho kain smok palkep takabanurik ini kakreru kwansa ruchi choch. Kado karut naru takache bajan. Aban la o bajan narungko sa konsep li kanghel. Majan. To kuso. Majan. To atinak. Majan. Ula abanan li kakusok la o si kaan silpal chan runak. Hun chani kawawis po na kistya bajan. Usta hunre blina binde le ka musika te kahal maya tischo tischo utak si kan kanak akyo ko dikin hol magota ka chonita haro bok ok alaks manak
Kual us hun di sakal sakal tisyo tiskal skaus ta ok cikang galak ceru nak te kulak mare o kal jal humpat aku bijal kamai blisang ge nak me humpat ya awan nak hun jaban li li kokok li cuncu kaman kace tisena bag li skuasius tis tauro li kuang tis tauro li bek arin salok lah nato. Kawa Victor Javier to gran chamel ko bina telembak sakal sakal estereo kera di chen kech kona kain son makana che kwaye sakal mi kafetal sa chavli marimba uso la kawa tokayo shahona gran.